sa to abokana ebu de kuni zo eji gaskia magana philosopher yache baki ikaji kunya nyuma zema rechi kishu ba abinchi de nyuma bata so